0: nga 100 days.
1: For keeps nga agri tips. Kabalo ba mo nga 27% sa mga trabahanteng Pilipino kay mga mag-uuma? Be proud kung ikaw mag-uuma. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: 919.
1: That Time Check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Ang gugma, murag wifi. Maski doon lang kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Nibilin, Luar, Purok Cinco, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang modyo'y gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lami kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apo. Lami dyan iyahang panggaan. Imuhang lawas. Etebo, brato, rat.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
12: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
18: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
19: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang yun diay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo kayo, mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Calling all gadget lovers.
24: Gadget lovers.
23: The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
25: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite Music Radio. FM Radio.
0: This song is brought to you by
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
3: ACS.
2: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
3: ACS.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
3: ACS.
24: Mga alaala ng nakaraan,
26: ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Expedita rehas gamaon porok ono mga goy bisikete. Porat kuan kita katulog karon maayo man mo okay ra. Maayo pagbawas makatulog. Wa nay mga usay kada arthritis ba?
1: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Ang bula

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: At taga-asa ganin ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, boss.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan kong gibate. Daghan kong gibate, Jud. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Lasti na akong lawas. Daghan akong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawalan. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jud, ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas kigay sa lawas.
1: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, ug ang Powerful Moringa Oleifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Kamu kaya po nagpapinaw sa programa ng FM Radio Tunog Kalye. Samtang atong oras mga ka-vibes, alas 12:20 na. Man pa kaminaw sa mga ka-vibes na ito nga na niyod to karon. O rin sa may mga katikaran ka-vibes. Ano kaminaw sa sa Tanang Urbuda family, dra sa may Mungkayo. Kang Leo Urbuda. Kang Leo Urbuda Jr. O Leo Urbuda Sr. Doon ay lamian kayo nga bakery shop dra sa may Ulaykon. Ulaykon, Mungkayo, Labaw de Oro. Sa mga kabayb sa todo sa Ulaykon, Mungkayo, pwede ka mong palit o lamian ng mga pan Mila Leo Urbuda Jr. o Mila Leo Urbuda Sr. May pagkaminang usam sa mga kabaybs na to nga nagbiyahe karon, amping sa biyahe. Always,
1: that time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite. Music Radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: pati ko mabuhi ug mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa. Ay, hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani na gamit. Aw, epektibo barato pa.
3: Di na gyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Ang tinuod ng gugma pakaslan dili kay paslakan ay halan no.

0: ka na bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: For keeps nga agri-tips.
3: Ang nitrogen sa yuta makatabang sa pagpalabong sa tanom. Duha sa organiko nga pamaagi aron nga abundas sa nitrogen ang yuta, ang pagtanom o nitrogen fixing plant sama sa legumes o beans o ang pagsagol o compost sa yuta. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
4: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. F-

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 2 o'clock.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: tao nga dili ikaw ang kalipay? Di guna mula hutay o reply.
1: Why?
0: Hala no.
2: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: saragod ang bundak sa ulan, ug bundak ang tika ug gugma na walay kahumanan. Hay! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: For keeps nga agri-tips, problema ba ninyo ang baho sa hugaw o itis sa inyong mga alagang manok? Aron nga maminusan kini nga problema, pwede ninyo butangan o rice hull ang salog sa kulungan sa inyong mga manok. Kini nga agri-cool tip, hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio.
6: FM Radio. Dream on, though it's hard.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na hinati yun sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamati. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer og kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet og InstaPay, magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store og pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Tagtahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
21: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Governor Engineer Raul Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
1: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: kung ang Bisaya sa coconut kay Lubi, imo na lang kubi. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
5: I have it's
6: a mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas-baktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga padayon ang inyong successful ang ating kamot ng no, mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
10: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Duck ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, paglenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
25: This song is brought to you by
26: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
28: ACS.
27: This song is brought to you by Smart. the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
0: ACS! This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: of Rock.
1: Nandito na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: nan ulay labot ang dalan kay wala na kuy agian padulong sa imong dughan. Uy! Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
23: ACS.
22: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
23: ACS.
24: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na yud, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
2: Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
3: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: ang kasing-kasing sa lalaki, dapat murag balot, isara ka chicks ang sulod. Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kanindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.

0: sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: Kung ang chinilas makasabot, dugay ra tingali ng larga tungod sa baho si Mutiil. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
6: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: FM Radio 96.7. Tavo di Oro.

0: kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pag-diet sad usahay. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ako si Rich nga Estrera Graciano. Lahit yun. Ako testidido ko ane. Pero ako na pinag-testingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan. Ganang kapo yun po. Inom ko kapsol. Mawala akong kakapoy. Kapipon ako. Maraming gamit. Salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka. Nakung tabang. Effective. Barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
1: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Zero ni Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Liarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya ko na ko akong balatihan. Epektido, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: Taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: gwapo ra ka sa inyong balay, pero sa gawas, ambot lang. Uy! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang i-exhale makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom mo ko, yoy? Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: ang gugma. Mura na nagkape, init sa sinugdanan, bugnaw sa katapusan. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: ang gugma, murang signal. Usahay kusog, usahay mawala. Uy! Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking

0: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Brato Pagyo. Maura na ako kay ang kakong mga balatian na ayaw. Ubag mani, at dahit eh. Nakaling kamot na ako di kaliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan sa kuha nga. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, na nagyot ba't law? 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo guay sudan, katumang kape ako sa daanon, di ba? Barato, may 50 pa. Lahira sa ubano.
11: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo-Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: For Kips nga Agri Tips. Atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite Music Radio.
19: FM Radio.

0: Pinakikinggan FM Radio The Vibes.
1: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawad mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit ang ikabubuti ng aming bayan. Salamat sa mga taong kasama namin sa tahanan upang mapanatili ang aming kagalakan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga taong walang sawang nakikinig at sumusuporta sa bawat programa ng FMR. Naway ang iyong masaganang pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa ang manaig sa aming puso at isipan. Naway ang iyong paglingap ay suma sa amin palagi at ang iyong pag-ibig ay magbibigay sa amin ng pag-asa at kapanatagan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at haring darating. Amen.
2: This is FMR, Favorite Music Radio. Owned and operated by Philippine Collective Media Corporation. With corporate office located at Universal RE Building, Paseo de Roa Street, Makati City, Philippine Collective Media Corporation was granted a franchise to operate and maintain a radio and television stations in the Philippines. FMR, Favorite Music Radio, is serving the country through its regional stations, FMR Tacloban City, FMR Urmok, FMR Catbalogan, FMR Catarman, FMR Burungan, FMR Maasin City, FMR Catanduanes, FMR Bacolod City, FMR Iloilo, FMR Camiguin, FMR Surigao City, FMR Butuan City, FMR Z Radio Davao de Oro, FMR Tagum City, FMR Digo City, FMR Malaybalay Bukidnon, FMR Zamboanga Sibugay, FMR

0: init sa panahon, sa imo agapon ko panington. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang ang

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: bisan pag unsa kada ko si mong grado kung makigbalik gyapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hello.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero niya Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang na hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong imintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat ko sa Magnum C. Kapsul. Una ko akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
13: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Lalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
1: One station, all the hits.
18: FM Radio, favorite music radio.
1: FM

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: One station, all the hits.
4: FM radio, favorite music radio. FM radio.
5: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol.
6: Madungog ang TV Patrol dito sa FM Radio 96.7 Davao de Oro.
5: Ito ang TV Patrol.
7: Kami ang mga patrol ng Pilipino.
8: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, tatlong magkakapatid patay matapos makuryente sa Quezon City. Biktima, nag-aayos ng sinampay sa kasagsagan ng ulan. Habagat, ramdam pa rin ang bagsik sa ilang probinsya. Ilang istruktura, kabilang ang flood control projects, nawasak. Mga bahay, tinangay ng baha. Ika-10 taon ng arbitral ruling sa West Philippine Sea, ginunita. Pilipinas at ilang kaalyadong bansa nanindigan sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa dagat ayon sa umiiral na batas.
9: Hindi naman po minamadali yung proseso.
8: Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero aminadong naging mabagal ang usad ng mga unang araw ng paglilitis. Sinagot din ang nakabimbing hiling na TRO sa Korte Suprema laban sa kanyang pagkakapili sa pwesto. Pinay tennis star Alex Ayala binigyan ng hero's welcome sa kanyang pagbabalik bansa. At Beanie at Blooms nag-party-party sa sold-out concert sa Cebu.
7: Kapamilya, kalunos-lunos ang sinapit ng tatlong magkakapatid na nasawi matapos makuryente sa kanilang apartment unit sa Barangay Piñahan, Quezon City. Nagsasampay umano ng damit ang isa sa mga biktima nang siya'y makuryente. Tinangka siyang iligtas ng dalawang kapatid pero nadamay din sila. Nagpapatrol, Liza Aquino.
10: Suot ang mga rubber gloves, tulong-tulong ang mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para mabuhat ang lalaking ito na nakahandusay sa balkonahe ng kanilang apartment unit sa Quezon City. Ayon sa otoridad, nakuryente ang lalaki kasama ang dalawa pa niyang babaeng kapatid na pawang mga minor de edad sa kasagsagan ng malakas na ulan at hangin nitong Biyernes ng gabi.
11: Nagsasampay daw yung isa doon na isa sa mga kapatid. Then, nung sumigaw ng aray yung isa, tinulungan naman yung isa. Sumugod yung isa, yung panganay. Then, nung napansin nung pangatlo na hindi na sila umiimik, sumunod din. Kasi para tulungan, alamin kung ano nangyari. And yun, nakuryente din yung pangatlo. Nung time na yun, ma'am, ay umuulan. Kasi sabi nung biktima, hindi naman akalain no, na may ganong may kuryente dun yung hinawakan ng biktima.
12: We have to check, we have to make sure na the first responders are always safe. Kaya since electrical po yan, kailangan talagang hanapin muna yung source bago makapasok dun sa place, dun sa site.
10: Isinugod pa sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival. 19 years old ang lalaki, habang 15 years old at 12 years old naman ang dalawang babaeng nasawi. Tanging ang nakaligtas ang 9 years old nilang bunsong kapatid. Napatid na tutulong din sana ang bunso, pero napaatras ito nang maramdaman ang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan.
11: Yung pang-apat, sumunod din kaso nag-ground siya, kaya ang ginawa niya, nung makita niya na nakahiga na yung tatlo niya magkapatid, tumawag na siya ng tulong dun sa baba.
10: Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Ayon sa pulisya, hindi makapaniwala ang tatay na sa isang iglap, sabay-sabay mawawala ang tatlong mahal sa buhay. Kumakayod siya bilang driver na mangyaring insidente. Balo na rin siya matapos maunang pumanaw ang kanyang asawa. Sabado na ng umaga nang tuluyang naibalik ang supply ng kuryente sa buong residential building. Mag-i-inspection bukas ang Quezon City Engineering Office sa naturang gusali at nangakong tutulong din ang Quezon City Local Government Unit sa pamilya ng mga nasawi. Liza Aquino, ABS-CBN News.
7: Patay ang 41 gulang na babae matapos mabangga ng isang SUV ang sinasakyang motorsiklo sa Ortigas Avenue sa Mandaluyong Biyernes ng madaling araw. Malubharing nasugatan ang TNVS rider. Sa imbestigasyon ng Mandaluyong Police, binabaybay ng mga sasakyan ang Ortigas Avenue nang mabangga ng SUV ang kaharap na motorsiklo ng mga biktima. Sa video na inilabas ng motoristang si Roel San Juan Candelaria, may sticker ng House of Representatives ang SUV na minamaneho ng isang 20 anyos na estudyante. Sa lakas ng pagkakasalpok, agad na nasawi ang babaeng sakay habang nagpapagaling ang 25 gulang taong gulang na rider. Nakakulong na sa Mandaluyong City Police Station ang driver ng SUV. Sinampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries and damage to property. Inaalam naman ang koneksyon ng driver ng SUV sa sinakyan nitong official vehicle.
8: 5 bayan sa Occidental Mindoro ang binaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday nitong Sabado. Umapela naman ang mga residenteng tapusin na ang mga flood control projects sa lugar para mapigilan ang malalang pagbaha. Nagpapatrol, Dennis Datu.
13: Mabilis ang paglaki ng tubig sa Lumintao River sa Kalintaan, Occidental Mindoro, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Nalubog sa putik ang palaya ni Tatay Rudy sa Barangay Tanyag, kaya problemado siya kung mapapakinabangan pa ang kanyang pananim.
14: Yung bagong tanim na ganyan, kapag dinaanan ng baha, lupay pa yan, saptos dumidikit sa putik, ang doon sa isang tundur, may makabangon man isa, dalawa na lang. Ang bubunga nun, mga ilan na lang ang bubunga.
13: Higit 10 hektaryang sakahan na ang nilamon ng ilog. Apektado nito ang mga sinasakang lupain. Kaya marami ang napipilitang maghanap ng ibang pagkakakitaan.
15: Yung iba ay lumuwas ng Manila dahil wala na ring kabuhayan na sasakahin dito dahil kinain na ng ilog. Yung iba, nagtrabaho na doon sa San Jose.
13: Himutok naman ang mga residente at mga lokal na opisyal ng barangay. Sana dinggin na ang matagal na nilang hinaing na magkaroon ng maayos na protection dike. Ito'y para hindi sana sila nangangamba sa kanilang kabuhayan at kaligtasan.
15: Hindi lang kabuhayan, kagaya ng palayan, ang maaring mawala. Ang diretsyo nito ay residential area. Mas delikado, hindi lang kabuhayan, pati buhay na tao ang malalagay sa panganib.
13: Ito ngayon ang nakakabahalang sitwasyon dito sa Sichugutad, Barangay Tanyag, Kalintaan, Occidental Mindoro. Dati, ang lupang sinasaka ng mga taga rito ay nandoon pa sa gitna ng ilog na yon. Pero dahil sa tuwing may bagyo o malakas ang ulan, lumalaki ang tubig sa ilog at kinakain na ng tubig ang mga lupang sakahan ng mga taga rito. Ang hiling nila sana daw ay may maayos na protection dike para hindi na maubos ang lupang kanilang sinasaka. Gumuho naman ang halos 20 metro na haba ng gabion sa Barangay New Dagupan na protection sana sa pag-apaw ng ilog nitong linggo ng umaga.
16: Sana po ito ay ma-actionan, anuman pa po lang maayos para madugtungan pa, para hindi po mangambayo at aking mga kababayan na dito sa Isla Nuwa, lalong higit, ay nag-request din po ako ng panibagong pisto para sa flood control sa region.
13: Natatakot din para sa kanilang kaligtasan ang mga residente ng Barangay Mulawin sa bayan ng Santa Cruz dahil sa malalaking alon na humahampas sa dulot ng habagat. Mababawasan sana ang pangamba ng mga residente kung natapos sana ang flood control project noong nakaraang taon. 5 bayan na nakaranas ang pagbaha sa pananalasa ng habagat. Kabilang dito ang Sablayan, Kalintaan, Rizal, San Jose at Magsaysay.
17: Yung panawag natin sa national government na yun nga, kung may mga naumpisahan na at matiyak din natin na yung mga ginagawa nating flood control talagang resilient siya doon sa lakas ng tubig na posibleng bumangga sa kanya, dahil nasasayang yung ating proyekto kapag siya ay hindi matatag.
18: Umaabot sa 180 pamilya ang inilikas sa Occidental Mindoro dahil sa pagbaha na dulot ng habagat. Dennis Dato, ABS-CBN News, Occidental Mindoro.
19: Nasawi ang 68 taong gulang na lolo matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanyang tirahan sa Tubungan, Iloilo. Mahigit 100 bahay naman ang pinasok ng tubig dahil sa habagat habang bumigay ang hanging bridge sa Leon, Iloilo sa lakas ng ulan. Nagpapatrol, Roland Escaniel.
20: Patunay ng bagsik ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday ang pinsalang iniwan nito Linggo ng madaling araw. Naputol at bumigay ang hanging bridge sa Barangay Kamando, Leon, Iloilo. Ayon sa mga residente, ang malakas at walang tigil na ulan ang dahilan ng pag-apaw ng ilog. Dahil sa nawasak na tulay, hindi makatawid ang mga residente papuntang bayan. Sa Barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo, mahigit 100 bahay ang lumubog sa baha dahil sa sama ng panahon Sabado ng gabi. Halos walang naisalbang gamit ang mga residenteng biglang napalikas dulot ng flash floods. Nanatiling nasa evacuation center ang mga binaha. Sa Tubungan, Iloilo, pinagtulungan ng mga rescuers na ma-recover ang labi ng 68-anyos na lolo matapos matabunan ng gumuhong lupa madaling araw nitong Linggo. Ayon sa otoridad, nangyari ang landslide habang natutulog ang biktima sa kanyang bahay. Inabot ng mahigit 1 oras bago na-recover ang bangkay. Pinasok naman ang baha ang ilang bahay sa Barangay Balantad, Gimbal, Iloilo, Sabado ng gabi. Dahil pa rin sa walang patid na ulan, nagtulong-tulong ang mga residente para mabilis na maisalba ang kanilang mga gamit. Nasagip naman ng Philippine Coast Guard ang 19 na individual na na-trap sa ilalim ng Tumagbok Bridge sa Miyagaw, Iloilo nitong Sabado. Kabilang sa mga nasagip ang 9 na bata at 10 matatanda.
21: Mayroon.
20: Sa Barangay Union Libertad Antique, na mataan ng mga residente ang pagkabuo ng water spout nitong Sabado. Sa video nakuha ni Mark Abby Ambong, makikita ang ipo-ipo na namuo sa dagat at tumagal ng halos 3 minuto. Walang nasaktan o naiulat ng pinsala ang ipo-ipo. Roland Escaniel, ABS-CBN News.
21: Saka ba, Mauro?

0: Tiwala si Presiding Officer Senator Judge Chase Escudero na mas bibilis na ang proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Naniniwala naman ang kampo ng bise na handa na sila sa ikalawang linggo ng paglilitis. Nakatakdang isa lang ng prosecution sa witness stand si National Bureau of Investigation Regional Director at Senior Agent Jeremy Lotok. Nagpapatrol, Harlene Delgado.
1: Matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsalita na si Senator Judge Francis Cheese Escudero kaugnay ng pagkakahalal sa kanya bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court.
2: Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang iniatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan.
1: Matatanda ang hiniling sa Korte Suprema ng ilang abogadong kaalyado ni VP Duterte ang Temporary Restraining Order o Status Quo Ante Order para pigilan ang paglilitis dahil questionable umano ang pagkakatalaga kay Escudero bilang tagapamahala ng Impeachment Court. Sinagot ito ni na Escudero at Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Karapatan po nila yan at mas maganda ngang iyakyat nila sa Korte Suprema upang mapagpasahan ng may buong linaw para sa hindi malayong hinaharap o sa hinaharap kung mangyari man ito muli, may gabay na tayo kung pwede nga ba o hindi yan. At hindi na natin pag-aawayan pang muli ito.
3: As long as walang TRO, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mm-hmm. Tuloy-tuloy lang ang
1: Aminado naman si Escudero na may kabagalan ang takbo ng unang linggo ng paglilitis, lalo't nangangapa pa ang lahat ng partido sa proseso.
2: Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proseso.
1: Umaasa si Escudero na matatapos ang paglilitis bago mag-Nobyembre o Disyembre. Depende sa mga ebidensyang ilalatag ng prosekusyon at depensa. Nangako rin siyang sisikapi ng impeachment court na maging maayos, patas at makatarungan sa lahat ng partido sa ilalim ng kanyang pamumuno.
2: Kung ano man ang konklusyon, sino man ang mapaboran nito, sino man ang masaktan, sana tanggapin ang magkabilang panig, unawain at maunawaan dahil ginagampanan lamang po ng Senado ang aming trabaho nang walang dapat kinikilingan ng bawat isa sa amin.
1: Ayon kay Attorney Michael Poa, handa ang depensang sagutin ang anumang ebidensyang ilalabas ng prosekusyon sa ikalawang linggo ng impeachment trial. Inaasahan naman ng House Prosecution Team na palalakasin ng kanilang susunod na testigo ang naunang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung. Susunod na uupo sa witness stand si NBI Regional Director at Senior Agent Jeremy Lotok. Nanawagan naman ang prosekusyon sa publiko na tubutok sa paglilitis at bantayan ang makasaysayang impeachment trial. Harlene Delgado, ABS-CBN News.
4: Hanap mo ba'y murang travel and tour packages para makapag-relax o de-stress mula sa trabaho? May alok ang isang travel expo na pasyalang swak sa bunsa, family-friendly pa. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
5: Nag-book agad si Vanessa matapos makahanap ng murang tour package pa Vietnam sa Travel Madness Expo. Kasama niya si Baby na first time mag-abroad.
6: Sikat daw siya ngayon eh. And ano, maganda yung mga reviews. Siyempre fun at saka ano, mga coffee, Vietnam coffee.
5: Pansin rin ng mga travel group sa expo na dumami ang mga Pinoy na gustong mag-Vietnam, lalo't mas affordable kumpara sa lokal na destinasyon.
7: And there are so many cities to go, right? Da Nang, Hanoi, Saigon, Sapa, and beyond. You can buy so many things, coffee and local food.
8: The Asian products are booming, especially after the war in Middle East. And we're hoping that this Christmas season, mas lalo pa nadami mga travelers sa Filipino.
5: Sa datos ng Vietnam National Authority of Tourism, sa buwan ng Hunyo, mga Pilipino ang isa sa pinakamaraming bisita nila. Gayunpaman, hinihikayat pa rin ng travel groups ang mga Pilipino na ikutin ang Pilipinas at sundin ang bagong slogan ng Department of Tourism na Discover More to Love in the Philippines. Maraming murang packages rin ang inaalok sa expo.
9: Every time we book accommodation, we help sustain tourism jobs. We support tourism businesses and inject life into our economy.
7: It's always good to discover like Iloilo, Siquijor, Camiguin. There's La Union, there's Ilocos, Of course, there's Batangas, and there's so much to see.
5: Umaasa sila na mas sisigla ang turismo sa mga susunod na buwan, lalo pa nila na upper middle income country ang bansa. Isang senyales dyan ay may kakayahan ang ilang Pinoy na bumiyahe. Samantala, bumaba pa ang fuel surcharge ngayong Hulyo, kaya asahang dadami ang mga babiyahe. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
0: Dating OWA Administrator Arnel Ignacio kakasuhan ng Ombudsman. At Alex Ayala, ang grandeng sinalubong sa pagbabalik bansa matapos ang kanyang makasaysayang laro sa Wimbledon. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
10: Patrol sa FM Radio.
11: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
14: Halina't magmakabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
17: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
18: Gutom na lagi.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, gala nga ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
7: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: TV Patrol sa FM Radio.
11: Ginugunita ngayong araw ang ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award kung saan pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling kinilala ng Pilipinas at 13 bansa ang ruling bilang final at legally binding. Sinabayan ito ng iba-ibang aktibidad bilang pag-alala sa makasaysayang tagumpay ng bansa. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano-ano ang mga isinagawa ngayong araw bilang bahagi ng anibersaryo?
12: Yes, Adrian, isinapubliko na nga dito sa Quezon Memorial Circle ang kauna-unahang monumento na nagbibigay pugay sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito ang West Philippine Sea Fisherfolk Monument na pinasinayaan kasabay na ikasampung anibersaryo ng paglabas ng matagumpay na arbitral ruling.
13: Bit-bit ang mga watawat ng Pilipinas, nagmarcha ang iba't ibang kinatawan ng pamahalaan at civil society groups para sa National Peace Walk na pinangunahan ng National Task Force for the West Philippine Sea sa Quirino Grandstand sa Maynila ngayong Linggo. Paggunita ito sa 10th taon ng arbitral ruling na nagbabasura ng 9-dash line claim ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Malaking tagumpay ito dahil pinagtibay nito ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa Puerto Princesa City sa Palawan, nasa 2,000 Pilipino ang sumama sa Peace Walk bilang pagtindig na ang bahaging ito ng dagat ay sakop ng Pilipinas.
14: Maligayang pagdaiwang na 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award sa ating lahat. Maraming salamat.
13: Pagsapit ng alas 10 ng umaga, sabay-sabay pinatunog ang mga air horns ng mga barko ng Pilipinas sa buong bansa. Pinangunahan ito ng BRP Teresa Magbanwa sa Maynila

0: Hindi lang po ito ang pagbibigay ng karapatan sa bawat mamamayang Pilipino ng ating exclusive economic zone, ang ating sovereign rights. Ito rin po ang pagkakilala sa ating pong karapatan, particular na ating pong mga mangingisdang Pilipino sa kanilang pong mga pangingisda, particularly sa area po ng Bacaw de Masinloc and West Philippine Sea.
1: Ang BRP Teresa Magbanua ang flagship vessel ng Philippine Coast Guard.
2: Keep your distance away from the Filipino fishing boat.
1: Ilang ulit itong naharap sa mga agresibong aksyon ng China, partikular sa Escoda Shoal at sa Bajo de Masinloc.
3: Libo-libong sasakyang pandagat mula sa pinakamalalaking barko hanggang sa pinakamaliliit na bangka, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, ang nakiisa sa sabay-sabay na horn salute. Simboloan nila ito ng pagtindig sa soberanya at kapayapaan, alinsunod sa utos ng pamahalaan na hindi papayagang masakop ng anumang bansa ang bawat pulgada ng ating dagat.
4: West Philippine Sea!
1: Sa Quezon City, binuksan na sa publiko ang West Philippine Sea Fisherfolk Monument, ang kauna-unahang monumento na nagbibigay pugay sa laban ng bansa sa West Philippine Sea. Tampok sa bantayog ang isang mangingisdang Pilipinong nakataas ang sagwan at may hawak na watawat ng Pilipinas.
5: The significance of the victory is not just in itself but to keep our hope alive. Mas magandang lumalabang kang alam mong may patutunguhan.
1: Nagdaos naman ang misa sa punto ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Administrasyon niya ang naghain ng arbitration case laban sa China, isang diplomatikong paraan upang maresolba ang tumitinding sigalot sa dagat. Una nang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natatalima ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at itataguyod ang kapayapaan sa dagat.
6: The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. A body of water that sustains livelihoods, fosters trade, protects marine biodiversity, and unites rather than divides our nations.
1: Sa pahayag ngayong July 12, iginiit ng Pilipinas at 13 iba pang bansa na dapat na mapayapang resolbahin ang anumang sigalot sa dagat na ayon sa umiiral na batas. Muli rin kinilala ang 2016 Arbitral Award na final at legally binding.
7: This is what collective deterrence looks like in practice. It is not one agreement, one exercise, or one statement. It is a network of nations that has made clear the Philippines does not stand alone. Because in 2016, I heard that line. We stand alone, and the ruling was simply a piece of paper.
1: Inaaksyonan ng sandatahang lakas sa mga nagbabagong hamong hinaharap na rehiyon kaugnay ng South China Sea. Bukod kasi sa agresibo, illegal at mapanlinlang na taktika ng China, sinasabayan pa ito ng cyber threats at fake news.
8: Our objective is to prevent conflict by making it clear that the Philippines has both the resolve and the capability to protect its sovereign rights in accordance with international law. We have to be present in the West Philippine Sea and around our archipelago. Our presence in the West Philippine Sea cannot be occasional. It cannot be reactive. It must be lawful. It must be professional. And it must be sustained.
1: Pinakabagong hamon ang deklarasyon ng ilang Chinese scholars na umaangkin sa probinsya ng Batanes sa Hilagang Luzon bilang bahagi umano ng China.
9: I don't think that their legal justification based on ownership of the Batanes Islands is going to survive any kind of international scrutiny. But all they really require for their narrative is enough ambiguity and enough muddying the waters so that they can say, well, you know, it's disputed.
1: Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, mula taong 1783, may soberanya na ang Pilipinas sa Batanes. Nakiisa rin ang mga Ibatan sa himagsikan laban sa mga Kastila at mga Hapon at may kinatawan din sa Malolos Congress.
3: Idria, nananawagan nga ang mga Palawenyo at ang atin dito koalisyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng executive order para opisyal ideklara ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. At bukod dyan ay nasa mahigit 200 din na mural ang ipininta sa iba't ibang bahagi ng bansa kaugnay ng West Philippine Sea para mas maipaintindi sa publiko ang kahalagahan nito. Adrian.
10: Maraming salamat, Jervis Manahan. Kakasuhan ng Office of the Ombudsman si dating OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay ng pagbili sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng lupa ng ahensya kahit walang otorisasyon sa kanya ang kanilang Board of Trustees. Ayon sa Ombudsman, lumabag sa Article 177 ng Revised Penal Code o Usurpation of Authority or Official Functions si Ignacio nang pirmahan niya ang Contract to Sell, Deed of Absolute Sale at pinayagan ang paglabas ng pondo para sa pagbili ng naturang lupa. Anila, binaypas si Ignacio ang kanilang Board of Trustees sa pagpasok sa transaksyon. Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Ignacio tungkol dito. Maghahain naman ang Department of Migrant Workers ng motion for reconsideration sa Ombudsman para sa ibinasurang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at plunder laban sa mga dating OWA officials at nagbenta ng lupa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hihilingin nilang repasuhin muli ang mga isinumite nilang ebidensya at argumento sa issue.
11: Sumiklab ang sunog sa Congressional Avenue sa Quezon City mag-aalas 10 Sabado ng gabi. Umabot sa ika-apat na alarma ang sunog na lumamon sa 46 na bahay. Kaya 37 fire trucks at 4 na ambulansya ang rumesponde. Inabot ng 1 oras bago naapula ang sunog. Walang naiulat na nasawi o nasugatan maliban sa 1 bumberong nahirapan sa paghinga. Humihingi ng tulong ang mga nasunugan sa ilalim ng tulay sa Kulyat Bridge 2. Humiling sila ng ayuda gaya ng pagkain, damit at gamit pang bahay. Pansamantala namang isinara sa mga motorista ang Kulyat Bridge matapos ang nangyaring sunog. Ayon sa LGU, magsasagawa ng structural inspection ang QC Department of Engineering para matiyak ang structural integrity ng tulay.
10: Hot topic sa fans ang pinakabagong season ng House of Dragon, ang prequel ng Game of Thrones series. Bigatin ang produksyon at matindi ang aksyon para sa inaasam na Iron Throne. Nagpapatrol, Gretchen Fulido.
12: Team Rhaenyra o Team Aegon ka ba? Tutok na tutok ang fans sa bagong season ng House of the Dragon, ang prequel ng sikat na Game of Thrones series. Ikinwento ni Steve Toussaint na gumaganap bilang si Lord Corlys Velaryon ang napakalaking hamon sa pagbuo ng epic battle scenes ngayong season 3. Hindi biro ang produksyon. 4 na full-scale ship sets ang ibinuo at higit 3 milyong litro ng tubig ang ginamit para sa Battle of the Gullet. Nakapagtala pa ng bagong world record ang produksyon matapos sabay-sabay na sinindihan ang 23 stunt performers sa iisang take.
13: They're throwing corpses at us, firing water cannons at us. So that stuff was tough. And surprise, surprise, the British summer.
14: Betrayed your queen!
12: Mas lumalala ang pagkataksil at digmaan sa Westeros. Habang ipinaglalaban ni Queen Rhaenyra Targaryen ang kanyang karapatan sa Iron Throne.
13: In war, there are no winners. The only winner is war itself. I think that is how Corlys feels by the end of that battle.
12: Inaabangan na ng fans ang epic Battle of the Dragons na Queen Rhaenyra at King Aegon. Pero habang umiinit ang labanan para sa Iron Throne, mas lumalabas ang tunay na kapalit ng labis na paghahangad sa kapangyarihan.
15: Which emotion do you think viewers will feel the most this season 3? Is it awe, heartbreak, anger, or shock? And why?
13: Oh, good one. I think if they have been following this journey from the start, from season 1, then it will be heartbreak. Because we have done our very best to try and create an emotional connection with the characters so that if somebody should die, and this is Westeros, people do die, you would feel that particularly, so that nobody's death goes for nothing.
12: Mapapanood ang bagong episode ng House of the Dragon Season 3 tuwing Lunes sa HBO Max. Ang season finale ay ipapalabas sa August 10. Gretchen Fulido, ABS-CBN News.
11: Mga lokal na opisyal sa Sarangani Province hirap makahanap ng ligtas na mapaglilipatan ng mga residente na magkasunod na silalanta ng lindol at habagat. Mga haligi ng OPM at NewGen hitmakers nagsama-sama sa isang pangmalakasang concert sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
17: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
18: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
20: Halina't magmakabuhay.
21: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
23: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
24: Egyptian Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nako ani nawala kaloy si Ginoo murag narang-arang na pod akong ulcer di na mo carter ni capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan aplas ang galing Magnum say epektibo gini kaayo
23: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
25: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
26: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
29: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
28: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
29: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
31: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
32: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
17: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
10: Dobling dagok ang hinaharap ng mga taga-Glan sa Rangani. Dahil matapos ang lindol, binaharin ang lugar nitong weekend. Nagkasira-sira naman ang bahay ng ilang residente matapos tangayin ng baha. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
33: Kung hindi man nagkapira-piraso, ang ibang bahay naman, tuloy ang tinangay ng baha ang buong istruktura. Yan ang malupit na sinapit sa ari-arian ng mga residente sa Barangay Mudan sa Glan Sarangani. Kasunod ito ng pagragasan ng matinding baha sa lugar nitong Sabado. Umapaw naman ang tubig sa namuong artificial lake sa bundok. Ito ang tubig na naipon nang bumara sa mga daluyan ng ilog ang landslide na epekto ng malakas na lindol. Hindi lubos maisip ni Josephine na ang dalawang palapag na bahay na pinaghirapan niyang ipatayo, sa isang iglap, wala na. Maging ang mga alagang baboy na tanging inaasahan niya para magkaroon ng kita, inano din.
0: Sir, parang wala, lutang lahat kami. Parang wala kami, nakakita namin yung mga bahay namin. Pagano'n sir, umiyak talaga kami. Lalo na yung anak ko, nang iniyakan na lang kasi kami. Hirap na talaga. Kasi kawawa na yung mga, kawawa na yung kasamahan namin. Nakita mo, may isave lang yung mga anak nila. Ayaan na lang yung mga gamit nila. Basta yung mga anak nila, masave nila.
33: Abala naman ang mga residente sa paghahakot ng mga gamit at pagsasalba ng mga maaari pang mapakinabangan. Sa tagal na nilang tumira rito, ngayon lang sila nakaranas ng ganito katinding delubyo.
1: Wala dito, nagsingit-singit sila na anak.
33: Kwento ng binahang residenteng si Rosita, nawawala na sila ng pag-asa lalo't ang ipinundar nilang bahay, nakaligtas man sa lindol, nawasak naman ng baha. Hindi pa nga tuluyang nakabangon sa lindol, panibagong delubyo naman ang hinaharap ngayon ng mga taga-barangay Mudan.
2: Kung dati ay magkakatabi ang mga bahay dito, pero ngayon halos wala ka nang makita matapos inanod ng rumagasang baha ang mga bahay dito, at dahil sa mabilis na pagtaas ng level ng tubig, ang ilan sa mga residente ay umakyat pa sa mga puno ng niyog.
33: Aminado ang barangay na hirap silang makahanap ng ligtas na mapaglilipatan ng mga residente. Pansamantalang lumikas ang mga residente sa gym, simbahan at maging sa bahagi ng kanilang dump site. Ayon sa kapitan ng barangay, nag-request na sila ng tent pero wala namang paglalagyan nito, lalo tabing ilog ang kanilang barangay. Bukod sa pagkain, panawagan din ng mga residente ang tubig at mga materyales sa pagtatayo ng bahay. Walang supply ng tubig at kuryente sa komunidad. Sa Glan Sarangani pa rin, bukod sa rescuers, tumulong na rin ang mga residente sa paghanap sa mag-asawang natabunan ng gumuhong lupa noong Biyernes ng gabi sa Native Reservation Barangay I Alegado. Sugatan at nakaligtas naman ang dalawang anak ng mga biktima, edad 19 at 15 taong gulang. Nangyari ang pagguho ng lupa sa kasagsagan ng walang tigil na ulan bunsod ng habagat. Patuloy naman ang search and rescue operation sa 25 anyos na tindero ng isda na nawawala matapos tangayin ng malakas na agos ng Tukuran River sa Purok Mahogany, Barangay Baklay, Tukuran itong Sabado. Sa investigasyon, sinubukan umano ng biktima na tawirin ang ilog sa pamamagitan ng paglangoy, pero hindi nito kinaya ang malakas na agos at tuluyang tinangay ng tubig. Nalubog din sa baha ang bayan ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur. Sa video, kitang pinasok na ng tubig ang mga bahay habang hirap ang mga motorista na suungin ang baha. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 17 barangay o higit 6,000 pamilya ang apektado ng baha. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Glan Sarangani.
11: Kapamilya, patuloy na nakaapekto ang Southwest Monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, maulap na papawirin ang at kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Ang natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms ang aasahan. Habang sa Mindanao, bahagyaring maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsan-minsang pag-ulan o thunderstorms ang mararanasan. Samantala, isang low pressure area ang binabantayan ng PAGASA sa labas ng PAR. Pero sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging ganap itong bagyo. Balik bansa na ang Pinay tennis ace na si Alex Ayala matapos ang kanyang breakthrough run sa Wimbledon. Plano naman ng mga sports officials sa bansa na mailapit pa sa mga kabataan ang larong tennis. Nagpapatrol, Paige Javier.
3: Mainit na sinalubong si Pinay tennis ace Alex Ayala sa kanyang pagbalik sa bansa mula sa Wimbledon ngayong araw. Gumawa ng kasaysayan si Ayala bilang unang Pinay na umabot sa fourth round sa singles ng isang Grand Slam. isang hero's welcome ang nakahanda para kay Alex na may banda pang tuputugtog. Matyagaring nag-abang ang ilang kabataan mula na botas at mga atletang sabik makita ang kanilang ate Alex. Sinalubong si Alex ng ilang sports officials, kabilang si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, at FILTA Secretary General John Ray Tiangco. Ayon kay Tiangco, karapat dapat bigyan si Alex ng engranding pagsalubong dahil itinuturi siyang modern-day hero ng mga Pinoy.
4: It's not just about Wimbledon or just one match or one game, no? So yung buong journey niya, hindi lang siya magaling mag-tennis, no? Parang napakaganda ng kanyang values at character. Magandang ehemplo sa mga kabataan.
5: We're very proud of Alex. Welcome home, our national, one of our national treasures.
3: Para sa top sports officials, kailangang iangat ang antas ng tennis sa bansa para matulungan ang mga batang nais sumunod sa yapak ni Alex Ayala.
6: Kailangan mas dumami yung courts, maging available sa lahat ng lugar. Kailangan may magandang programa. What we're trying to bring in now is more international tournaments at for the juniors.
3: Target naman ng PSC na magkaroon ng mas madaming regional training center para ma-develop ang mga tennis player mula sa probinsya.
7: We have to make sure na katulong ng Philippine Sports Commission si Alex para mahikayat, makumbinse, ma-inspire, hindi lang Philippine Sports Commission but lahat ng LGUs, maybe to put up tennis courts all over the country. To organize more tennis events all over the country.
3: Hindi naman maitago ni Alex ang saya sa pag-uwi sa bansa, lalo na nang marinig at makita ang mga hiyaw at kaway ng mga kababayan.
6: Congratulations sa atin!
3: Sa mga susunod na araw, dadalo ang Pinay Tennis Ace sa ilang events kabilang sa meet and greet sa kanyang fans. Pagkatapos nito, balik tennis court si Alex para maghanda sa pagsisimula ng hard court swing. Una siyang lalaban sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. at sa magkasunod na WTA 1000 event sa Toronto at Cincinnati. Paige Javier, ABS-CBN News.
10: Susunod, Beanie members kinilig sa blush dance cover ng ITZY member. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
16: Babalik ang TV Patrol sa FM Radio.
17: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
23: May buhay sa makabuhay!
30: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
24: Kaya nalin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
23: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
25: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
9: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man.
12: Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
10: Bas ng pahayag si Senador Rodante Marcoleta habang naka-hospital arrest kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder sa Sandigan Bayan. Hinimok niya ang mga kababayan na patuloy na ipahayag at isulong ang transparency sa pamahalaan at makamit ang katarungan, pananagutan at demokrasya. Sa hiwalay namang pahayag, pinuna ni Senador Panfilo Lacson ang lagi na lang pagka-ospital ng mga kilalang personalidad na nahaharap sa kasong kriminal sa korte o contempt sa Kongreso. Ayon sa Senador, laging naglalabasa ng sakit ng mga aarestuhing individual. Kaya sa hospital ang kanilang bagsak imbis na diretso sa detention center. Kapwa naka-confine ngayon sina Marcoleta at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital dahil sa kani-kanilang kaso sa Sandigan Bayan. Kinwestiyon din ni Lacson kung sino ang nagbabayad sa pananatili nila sa pagamutan na laan sana sa mga pulis at kanilang pamilya. Nais itong linawi ni Lacson sa PNP at DILG kapag tinalakay na ang panukalang pambansang budget para sa taong 2027.
11: Mas kaunti na ang mga Pilipinong nagpapakasal habang mas marami naman ang pinipili munang magsama o ang tinatawag na live-in kahit hindi pa kasal. Ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority, patuloy na nagbabago ang paraan ng pagbuo ng pamilya sa Pilipinas. Nagpapatrol, Rafael Busano.
14: Apat na taon na nagsasama sa iisang bahay ang magkasintahan na si Paulina Gerald. Kapwa nilang pinili ang ganitong setup kaysa agarang magpakasal kahit pa pareho naman silang may magandang trabaho.
15: Kasi wala doon yung necessary na mga financial burden ng wedding. Ang mga quotations ng mga providers, ng mga suppliers, nasa siguro maayos na yung nasa 300,000 pataas.
14: Kabilang sila sa mas dumaraming bilang ng mga Pilipino na piniling mag-live-in muna kaysa magpakasal. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, higit 429,000 ang ikinasal noong 2014. Pero bumaba ito ng 13.5% o higit 371,000 na lang noong 2024. Gastos sa pagpapakasal ang pangunahing dahilang nakikita ng Commission on Population and Development o CPD.
18: Some of those couples would prefer either delaying or hindi na nagpapakasal and they just get into live-in arrangement because of the cost, for example, of wedding, of marriages, even civil and lalo na kapag church wedding, it's really costly.
14: Ayon pa sa CPD, may mga couple din na pinipiling unahin ang pag-aaral o pagpapaunlad ng kanilang karera. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang ilan ay nagpapasyang mag-live-in dahil sa hindi planadong pagbubuntis. Ginagawa rin ito ng iba para lubusang makilala ang kanilang partner bago pa man sila tuluyang magpakasal.
15: Bilang babae, nasa atin yung vulnerability na paano kung maabuso, paano kung may pananakit na ma-involve or may pagtataksil. Yung cohabiting namin ng partner ko, it's with marriage in mind. So kumbaga, practice to bago kami ikasal na kung may mga challenges kami na sa tingin namin kaya namin masolusyonan ng kaming dalawa lang.
14: Lumalabas ding mas matanda ang edad ng mga Pilipinong nagpapasyang mag-asawa. Pero pinipili ng mas marami ang civil wedding. Umabot ito sa 41.8% ng lahat ng rehistradong kasal sa taong 2024, mas mataas kaysa Roman Catholic Church wedding na nasa 31.7%. Sa ngayon, nasa mahigit 12 milyong Pilipino ang namumuhay sa cohabitation o live-in arrangement.
19: It's also a global thing, no? And it extends not only to making the decision to marry, pero it also extends to the decision whether or not to have children at all and how many they would like to have.
14: Binigyan din naman ng CPD na anuman ang piliin ng mga magkasintahan, kasalman o live-in, mahalagang may mga oportunidad at suportang makatutulong sa kanila, lalo na kung gugustuhin nilang bumuo at mapalaki ang kanilang pamilya sa isang ligtas at maayos na lipunan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
11: Mismong mga estudyante ng University of the Philippines College of Law Batch 2026 ang pumili kay Pasig City Mayor Vic Fico Soto na maging panauhing tagapagsalita sa kanilang pagtatapos nitong Sabado. Maiksi pero malaman ang kanyang talumpati. Hinamo ni Soto ang 278 nagsipagtapos na panindigan ang integridad at labanan ang korupsyon. Nasa kamay rin anya ng susunod na henerasyon ng mga lider ang kinabukasan ng bansa. Hinimok din niya ang mga nagsipagtapos na huwag payagang makompromiso ang kanilang integridad. Ibinahagi rin niya ang kanyang personal list ng 10 prinsipyo para maiwasang makain ng sistema sa harap ng mga pagsubok at tukso.
0: When you find yourself at the crossroads, will you choose the easier, more convenient path to success? Or will you stand with integrity? Will you stand for truth and justice? To the class of 2026, may you become great lawyers who will live not only with excellence, but more importantly, with integrity.
10: Patuloy na namamayagpag ang OPM. Sinimula na ng Aces of P-Pop BGYO ang kanilang on-demand mall tour. Si Moira naman nakatakdang mag-concert sa Oktubre. Unforgettable naman ang surprise collabs sa OPM Con Generations 2026 sa The Big Dome Sabado ng gabi. Nagpapatrol Ana Cerezo.
1: Nagsama-sama ang mga haligi ng OPM at mga hitmaker ngayon sa mga pasabog na collab na handog ng OPM Con Generations 2026. Headliners ang Kings of P-Pop SB19 at ang naka-collab nila ang rock royalty na si Bamboo. Approved din ang production nila ng Visa, kasama naman ang lahat ng performers sa concert. Ilan pa sa sorpresang Sani Puwersa ang produksyon ng Kaya kasama si Sam Concepcion, Ben and Ben at Army Melare, Flo G at Chito Miranda, Alamat kasama ni Jet Tangan, Sunkist Lola at Kyo at Skasta kasama ni Jay Durias pati Yuri Dong. Kasama din sa lineup ang Sonara at G22. May pa-collab din si Moira sa listening party at launch ng kanyang I'm Okay Deluxe album. Nagpa-sample siya ng title track kasama si Paolo Benjamin ng Ben and Ben at Banaid kasama ni Jonoy Danao.
2: And thank you for loving me through the changes and the ups and downs.
1: Umarangkada naman na ang on-demand tour ng BGYO. Kasunod ng event sa Telebastagan, Pampanga, pupunta ang boy group sa Novaliches ngayong linggo. July 26 sa Santo Tomas, August 1 sa La Union, August 2 sa Baguio City at August 8 sa South Mall. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
10: Ipinakita ng Blooms kung paano sila makiparty sa Nation's Girl Group Bini sa Signals World Tour sa Queen City of the South itong Sabado ng gabi. Hindi naman binigo ng walo ang sold-out Cebu crowd sa pangmalakasang performances na may bonus encore pa. Mula Cebu, nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Fever was on. Electrifying ang opening number ng Nation's Girl Group sa Signals World Tour sa Cebu. In tip-top shape ang girls, bigay na bigay sa bawat sayaw. At ang kanilang outfits, inspired ng sikat na sinulog festival ng Queen City of the South. Hinataw ng girls ang fan favorites sa kanilang discography. At nagpakaangas sa back-to-back new tracks na Sugar Rush at Step Back. chill muna ang walo sa katabi. Pero napatayo ang crowd nang bumaba ang girls para maki-honey-honey at tic-tac-toe sa blooms. Extra treat sa fans ang sub-unit performances ng girls sa kanta ni Sarah Gina Duyan at kaka-i-babe ni Donalyn Bartolome. May spotlight din ang powerhouse dancers nila na The A-Team at Besties. Inabangan din ng Sebloom's ang Coachella performance ng Bini, The Whole 42 Minutes. Isa sa highlights ng set na ito ay nang tumayo ang buong arena at naki-jump at party sa Out of My Head. Talagang party all night, lalo na nang sinayaw ng girls ang A Parallel World na kinanta nila para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island. Pero di mawawala ang iconic hit nilang Pantropico. Tumagal ng 2 oras ang concert hanggang sa nagpaalam na ang 8. Inakala ng fans na tapos na ang show. Nang biglang lumabas ulit ang girls para sa encore at kinanta nila ang Strings. At hindi pa dyan natapos ang espesyal na araw na ito para sa Bini at sa Blooms. Dahil kumasa naman sa Blush Dance Challenge ang ITZY member na si Charyong na nag-concert kasama ang kanyang grupo sa Pasay City. Hindi maitago ni na Bini, Mika at Maloy ang kilig sa kanilang comment sa online post.
3: It's a wrap dito sa Cebu at ang next stop ng Bini Signals World Tour, Honolulu, Hawaii. MJ Felipe, ABS-CBN News, Cebu.
5: Okay, paano? Lunes na naman bukas.
6: Umpisa na naman.
5: Sa impeachment.
6: Ang sabi, mas mabilis na.
5: Oo, abangan natin yan.
6: Eh, kaso paano kung marami pa rin mga objection, mga pagtutol.
5: Pero normal naman po yan, mga kapamilya, yung mga objection. Pero
6: karapatan.
5: Mahalaga nga ay talagang tutukan natin kung ano yung mga ebidensya na ipinipresenta.
6: Yes.
5: At tayo mismo, di ba? Tingnan natin kung okay ba tong ebidensya.
6: Actually, yan yung gusto kong sabihin na parang sa pagkakataong ito, hindi lang naman yung mga Senate judges ang huhusga. Dapat pati tayo.
5: Mm-mm.
6: Kasi yung issue ay kasali tayo, di ba? Pondo ng bayan. So, maganda talagang makinig, intindihin yung mga sinasabi at talagang sumubaybay.
5: At tutukan yan sa atin sa mga platforms ng ABS-CBN.
6: Yes, at gagawin naming madali yan para sa inyo kasi marathon coverage yung hatid namin sa inyo sa ABS-CBN platforms at syempre sa ANC.
5: Ayun.
6: At social media pala.
5: At social media. Yes, tayo ay nasa internet din po.
6: Okay.
5: So at yan.
6: Sabay-sabay bukas.
5: Yan na nga. Ang ating mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian Ayali.
6: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang My Kaya Mo. At sa media platforms ang ASAP XP.
7: One station, all the hits.
20: FM Radio. Favorite music radio.
21: FM Radio.
22: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
26: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
27: Makabuhay!
28: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
29: Ako si Rich nga Estrera Graciano. Lahit yun. Ako testidizog ko anay. Pero ako na pinag-testingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan. Kanang kapuyon ko. Inam kong kapsol. Mawala akong kakapoy. Kapi po na ako. Maraming kami. Salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka. Sakong tabang. Effective. Barato pag yun.
28: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
31: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: kamo ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo sa Kausi Pago San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlidog yun. Ang Magnum C maugini makaayo sa atong panglawan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Welcome back mga pinangga sa tong tulumanong Basta Healthy Happy. Kini si Doc Bri Palangi, maghatod ka ninyo og bag-o na usab nga mga health tips alang sa pagpalambo sa tong mga panglawas. Ang ato ang topic karon kining The Brain Protector, ang magbabantay nagaproteksyon sa ato ang utok. Usa ni ana kining gitawag omega 3 mga pinangga. Usahay mo bati ta og kakapoy bisag gikan ata natulog. Usahay dali ta makalimot, dali ta makalimot sa mga butang or dali ta ma-irritated bisag walay mga insaktong rason. Og daghan kaayo nga naghunahuna nga kini tungod sa stress. Pero ang kamatuoran mga pinangga, ang atong utok base nagkulang lang og essential nutrients. And today let's talk about one of the most powerful protectors of your brain during stress. Panahon nga ma-stress ta, dapat dili ka maubsan niini. Kining gitawag omega 3, the brain protector. Sa nerve function mga pinangga, ang omega 3 nagatrabaho na siya. Mga major building blocks na siya sa atong mga utok, brain cells, sa atong mga neurons. Think of your brain cells like wires. Murag mga wire ba? Suga bitaw, mga wires kuryente. Ang omega 3, protective coating na siya o lubricant nga para ang imuhang mga signal nimo maka-flow smoothly. I-build up niya ang cell membrane sa mga neurons o niya mo himo po siya mga brain cells nga mahimo siyang flexible, dili bagtok nga mga brain cells. Og tungod aning omega 3, i-allow niya ang signal nga mas paspas ang transmission. Mas paspas og mas tinaw. Importante kay omega 3 gyud mga pinangga. Pag naka niya na ang resulta, paspas ang imuhang panghunahuna, maayo ang imong memorya, abtik ang imuhang hunahuna. Sa ato pa, kung wala kay insaktong omega 3, ang atong mga utok mahimong rigid. Ang signal sa transmission mahimong slow and weak. Mao na nga dugay ka makaunahuna, poor ang imong memory ug dali ka kapuyon. Nganong importante kaayo nga naa jud kay enough nga omega 3 fatty acid panahon nga stress ta. Hinumduman nato nga ang stress mo hinungdan or mo kosya og pagpanghubag sa ato ang utok. Ang omega 3 mo lihok na siya as a natural anti-inflammatory shield. But pasabot nga i-reduce niya ang brain inflammation, iyang proteksyonan ang atong mga utok nga di ma-damage, unya mo suporta siya, key siya nga neurotransmitters sama sa serotonin and dopamine. Ang serotonin mao na siya ang makapakalma og makapalipay. Ang dopamine makapamotivate og makapafocus. Tan-aw nimo dili ka makafocus, dili ka motivated, mura mag dali ka mag-uol, maluya, ma-discourage, mahadlok. Then you need omega 3. That's why people with enough omega 3 mas kalma sila, mas makahuna-huna silag tarong, nya mas makahandle sila og stress pag-ayo. Ang deficiency nga signs nga kulang ka og omega 3, if your body lacks omega 3, manotis nimo nga nagalutang ang imong isip or brain fog. Dali ka ma-depress, low mood ka, unya mauto no nga poor focus and memory. Usahay mag mood swings or dali ka masuko, unya dali ka ma-stress. So daghang mga tao nga nagunahuna nga it's just emotional no pagbati ramana, pero sometimes it's actually nutritional deficiency. Timan ana to nga omega 3 gitawag po na siya og brain oil, mantika sa to ang mga utok. No, just like a machine, pare sa mga makina na ginahanglan og oil para mo dagan smoothly, run smoothly. Kung ang imong utok na ginahanglan og omega 3 para mo function siya properly, kung wala kay omega 3, muhubag siya, mudry siya, unya hinay ang iyang function. Now, Doc, unsa man ang mga source sa omega-3 nga para at least makakauntaan ni kada adlaw, at least 3 times a week makakaunta, at least kada adlaw. Kausa, kausa ra pod. Number 1, sardinas. No, taas kay nag omega-3. Pwede pod tuna. Take note, pag magtuna ka, unya buntis ka ayaw. Unya magtuna ka, unya naa kay problema sa kaugatan, pwede pero banat pog kaon og mga dahon-dahon, labi na green. Tungod kay ang mercury, mga heavy metal sa tuna, matangtang sa chlorophyll, matangtang sa mga dahon-dahon. So, timan iha, pag mukaon ka og tuna, hinumdumi, parisan jud og mga kaon kaanyang adlawa og mga dahon-dahon nga green. Of course, na may dahon-dahon nga dili green. Now, ang mga plant source pod, flaxseed, chia seeds, walnuts, no? Mapalit man ni sa mga grocery, sa mga online, flaxseed, chia seeds, and walnuts. Hinumduman nato, rich in omega-3 ni sila. Pero, bawal pod ni sila kanon og daghan, ginagmay lang pod. Kung mag-flaxseed ka, may lagtunga as kutsarita or isa kutsarita, pwede. Chia seeds, isa o duha kutsarita or kutsara. Walnuts, isa kumkum. Or tulo, lima lang kabuok. Unya, makuhaan po natog omega-3 pero gamay ra, kamunggay. At least na ay gamay pinangga. Practical tips, at least ang isda, bastante na kaayo. Makaon kag isda, suksimana, kaduha, katulo. Okay na na kaayo ang imong omega-3, suficiente. Pero kung the more stress ka ika, at least mabuntag na kay omega-3. Unsa man dok ang makapawala kaayo sa omega-3 o bantayan po nato niha. Number 1, grabe ka processed food ang imong gikaon. So dok, unsa may timailhan nga grabing process or processed food kini ako ang gikaon? Kanang pagkauna basta daghag asukar. Panalitan, sobra isa ka kutsara ang gitimpla anang imong isa kananan. O, processed food na siya. Ikaw rin ikaw na isa ka sub duha tulo upat kakutsara, processed food na siya. So, ang makaya ra nato pinangga isa kutsara. Kung dako ka, tibok adlaw pod upat kakutsara, pwede pa na siya. What about kung ang isa sa isa kananan upat pataas kakutsara nga asukar ang imuhang natimpla today imong nakaon? Same gihapon kung sobra ang kaparat, sobra ang mantika, sobra ang mga artificial additives. Oh, grabing mga pagkaon pero wala na yung magnesium, wala yung B vitamins, wala yung omega-3. Mga processed food na siya. So kung sagad na ito nakaonon, maka-increase na siya sa inflammation, makapaluya sa mga nerve function, makadisturbo sa imuhang mood, mailhan yun mo pinangga. Human ka ni kaon after 1 hour, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, labi na dihang mga orasa, sulod sa tulo ka oras. Dali gani ka musapot, but pasabot, highly processed ang imong nakaon. Ay, nisingka ka, naglagot dayon ka, mireact dayon ka, tungod kay ang imong utok, wala mi function kaayo, kay kulang omega-3, fatty acids, nganuman. Kay ang imong gikaon, highly processed, nakapadeplete sa omega-3 sa imuhang utok. O niya, mailhan jud nato pinangga nga highly processed atong gikaon. O, aside nga dali ka masuko, dali ka moriak, puy-puy ang imong lawas, magkurog ang imuhang lawas. O niya, kapoy imong lawas, o niya, dili ka ka-focus, halaganahan na lang kasi scroll-scroll. Ang imong trabaho, giunya-unya na lang. Kana, mao na yung mga ilhanan. Una dali ka masuko. So hinumduman nato ha nga atong utok dili sa tanang panahon nga tungod kay emotional lang. Na stress ka tungod kay emotional lang, dili di ay sagad o sahay nutritional ang problema nganong na stress ta. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, ilabi na kung malimtanon ka. Usahay, makalimot ka, lisod mo focus. Dali ka ma-mental fatigue, inom ka isa kapsul o duha kapsul human pamahaw. Kung malimtanon ka. Unya, Dayon matulog isa o duha kapsula na pod imong inumon kung malimtanon ka og dili ka ka-focus. Dali bitaw ka po yun ang imuhang huna-huna. Kabalo ba ka nga ang imong utok sensitibo kaayo sa stress, toxins o poor circulation? Kung dili maayo ang agos o daloy sa dugo, padulong sa utok, kulang oxygen, kulang nutrients, maong nga mohinay ang focus, memory o clarity. Maayo gani na ay natural nga suporta. EXL Makabuhay Plus gikan sa Makabuhay Vine nga adunay natural bioactive compounds nga makatabang sa pag-support sa healthy blood circulation, padulong sa atong utok, pagtabang sa natural detox para limpyo ang internal environment, pag-protect sa cells batok sa oxidative stress. Kung ang circulation mas maayo o ang lawas mas limpyo, ang utok mas alerto, mas klaro ang hunahuna o mas ligon batok sa mental stress. Dili ni tambal, pero natural brain support para sa adlaw-adlaw nga pagpanginahanglan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, suporta sa utok, suporta sa atong kaugmaon. Kay kung klaro ang hunahuna, mas klaro ang direksyon sa atong kinabuhi. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, duol sa Gaysano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525, 0968-574-3525. Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyatang ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na-effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagita gimis sa mong anak. Kinag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matris, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Balik ta mga pinangga sa ato ang tulumanong Basta Healthy, Happy! Kabalo ba mo mga pinangga ang number 2 nga hinungdan makapastress sa kaminyoon? Unsa man ang number 2 nga hinungdan? Kung ang number 1 ang hinungdan, ang communication or poor communication, ang number 2 mao ang financial problems. Aba, financial problem pala ang hinungdan nga nung magka-stress ang panimalay. Mas stress ang kaminyuon. Mas stress ang relasyon. Financial problems. Kabalo mo binangga nga financial stress is not just about lack of money. Dili tungod kay ay gamay mo kwarta, kulang o kwarta, financial stress dayon. Dili na mo'y issue gyud sa financial stress. Ang financial stress tungod kay naay pressure, naay disagreement, naay kahadlok kung usaon pag earn sa money, paggasto sa kwarta o pag-manage sa kwarta. Dili di ay kakulang og kwarta kay tanang panahon kulang gitag kwarta. Way katagbawan pinangga. Bisag nag-earn og million, kulang paghihapon na. Pero nganong naay pressure, nganong naay disagreement, tungod kay naay lain-lain og priority. Naay nanginahanglan ani, naapoy gusto ani. Ang usa dili niya gusto, lahi pod yang gusto. Ang usa nag-save, ang usa pod gastador kaayo. Ang usa naay mga sikreto nga mga gasto, mga utang. Kuyaw kay na mga pinangga. Ang usa na pressure nga sa pag-provide, ang uban pod na pressure para ma-sustain ang lifestyle, na ay daghang ipang loan nga mga wants, mga luho. Ayan. So, in simple words, wa ma-align ang pag-handling sa money. Wa magkasinabot. Nga naman ang financial stress, major stressor magyud siya. Number one, kung matag-adlaw na pressure ka na. Sa may nakapapressure matag-adlaw. Atong bayronon, pagkaon, tuition, responsibilities. Ikaduha, different money mindset. Mauto lagi ganina, naiaway kayong isa gastador, ang isa po nag-save. Ang ikatulo, kulang og pagplano. Wala nag-budget ta ba? Pag di dita nag-budget, pinangga. Ang sunod ana nga issue, malibog ka, magminahayay na dayon. Lack of planning, problema yun na. Unya, ikaupat, naay mga hidden issues na kay sikreto sa kwarta. Unya, di na musalig ang usa. Yun ang financial stress. By the way, mga pinangganan, nung isgutan manatob ni siya. Tungod kay bisag saon na itong inom o mga supplement, mga tambalo niya, ang hinungdan sa mong pag-atake, sa mong kasing-kasing, pagtaas sa mong BP, ang hinungdan sa mong insomnia, pag dili ma-address na ito, di yun na masulbad. Kasi ang problema, kinahanglan pangitaon ang causative factor. Unsay pinakahinungdan? Kung dili nutritional ang issue, basic sa relationship ang issue. Kung dili sa kaliwat ang issue, basic sa kaminyuon ang problema. Og mao po na hinungdan nga nung na-insomnia ka, na-diabetes ka, gi-arthritis ka, basta ma-stress ka, di ka katulog, ma-arthritis ka pinangga. Mutaas ang imong BP, mutaas ang imuhang blood sugar level, mutaas ang imong cholesterol. Basta kulag tulog, malabi na pila na nakaadlaw. Practical solution, mag-set yun og clear budget kamong duha. Na, lisod yun na pinangga. Kanabi taong iyayahay magpadagan sa kwarta niya, wagid mo'y kamong duhag yun ang mag-set sa budget, lisod ang iyong kamin yun. Unya, dapat naamoy ground, middle ground, nga transparent mo, wala mo'y sikretuhay. Di ta maka-assure nga 100% nga way sikreto, pero at least na ay middle ground nga diha mo magsinabtanay. Transparent mo diha. Ikatulo, magsinabtanay gyud mo sa mga priority. Unsa may gikinahanglan, unahon gyuto, dili sa tong mga luho, dili sa tong mga wants, gusto ko to. Unsa man ang mga butanga nga okay ra wala. Kana bitaw mabuhi ra ka kung di na mapalit. Okay ra ang imong panginabuhian kung di na mapalit. Ingon ni ana. Ikaupat, kinahanglan na agyo mo'y meeting bisag sa sakasimana kausa nga mag-isgutan na igod mo sa inyohang finances. Ikalima, i-practice gyud ang pagkontento plus disiplina. Importante yun na kayo mga pinaga. Hinumduman na ito hanga ang financial stress is one of the biggest triggers, makapatrigger, aning high blood pressure, di katulog, grabing kabalaka, o irritability. Kana bitawang mairita ka, dali ka masuko. Grabe man na makapahigh blood, ang hinungdan radi ay naakay problema sa paninapi, naakay problema sa financial. Nayuban, labad ang ulo. Haplaki guna og 1,000 pesos ang agtang. Mawa ng sakit sa ulo. Bisang saog, inom og mga pain reliever di gihapon, balik-balik gihapon, pero 1,000 pesos, 5,000 pesos, ihampol sa iyang agtang. Wala gani na, kwarta ang hinungdan. Hinumduman nato nga kung ang kwarta mas makapastress sa imuha, ang imong kahimsog sa panglawas, magkahinahinay pug kasakit. Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko yung lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mukasin, Poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Money is not the problem. Mismanagement and misunderstanding are. Ang kwarta, dili maong problema. Ang problema di ay pag di ta kabalo mo, dala sa kwarta o di ta magsinabtanay sa kwarta. Tama ba mga pinangga? Ang Word of God for today makita sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 nga nagingon, "For the love of money is the root of all evil." Ang paghigugma sa kwarta mao ang ugat sa kadautan. Ang kwarta dili gyud mao ang dautan, ang bad. Pero ang sayop nga priority mahitungod sa kwarta maoy makapa daot sa kalinaw, makapawala sa kalinaw. Mao na mga pinangga, dili man kinahanglan daghan kaayo og kwarta para mahimong malipayon, ang importante nagkasinabot mo sa paggamit sa kwarta. Ayaw tuguti nga ang kwarta maoy makapaguba sa inyong relasyon o kahimsog sa panglawas. Managingon, when couples manage money wisely, they protect both their peace and their love. Kung ang mga magtiayon, magtuon gyud unsaon pagdumala ang kwarta, pagmanage sa kwarta, ilang giproteksyonan ang ilang kalinaw o ang ilang gugma. Managingon sa Hebrews chapter 13 verse 5, be content with such things as ye have. Importante kaayo nga makontento ta, unya wise ta unsa ang pagmanage niini. Dili kadaghan sa kwarta ang sugdanan sa kalipay ha, kun dili ang panagiusa sa pagdumala niini. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya ug galinaw sa Dios mananatong tanan ug magaayo sa tanan natong mga balatian dalay gyud ang Dios.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: It's Emma Kumay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mumata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hiya, it's Emma
1: Kumay. Basta healthy, happy.
12: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: 7 o'clock.

0: Oras magrangkada. Aduna na kita 7 minuto suma nagkalabang and dag na sa la 7 sa buntag. Ngayong buntag, magabinatig, magasuki namong digbaminaw. Tutob sa buton sa mga paglanog-lanog. Nabati kita may gala sa 96.7 FMR Davao de Oro. Manapa din na sa lungsod sa Nabunduran. Ngayon man, mabati usap kita sa 89.5 FMR Dabnor. Manapa din na sa sudad sa Dagong Magagarangada. Og siyempre sa naglanog-lanog dito sa Tagbayan sa Davao sa 101.9 FMR Davao City. Adlaw karon ng Lunes, Hulyo 13, tuig 2026. Banubanay na usap ko ninyo mag-arangkada ang tuntalas 8 sa buntag sa usang kauras ng itong programa mag-arangkada sa buntag. At ang iusap ang itong mga nag-unang mga balita alang sa arangkada balita sa buntag. Agaw ang inong arangkada Elmer Dudes Romantico Tandog. Ato pag-esgutan, magkabinating pag-asuking tigpaminaw. Ang mga nagkailab na mga magabalita sa mga naglalaing bahin sa gawas o sulod sa nasun. May mo maninyong subaybayan sa mga Facebook page sa pinagi ang 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Dabnor, 96.7 FMR Davao de Oro. Ayata mag-isgo sa itong mga naguna ka mga balita ato o nag-siron mag-arangkada ang kahimtang sa itong panahon karong Adlawa.
1: Arangkada! Balita! Weather! Update!
0: Ang kahimtang sa itong panahon karong Adlawa. Nagalir to karon ang nagkadayang bahin sa nasud tungod sa posibleng hulga sa flash floods o landslides nga dala sa southwest monsoon kun habagat o sa low pressure area nga kasamtangang ginabantayan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Tumala sa weather forecast karon ang maong LPA adunay chance nga mamahimong tropical depression sa musunod nga 24 oras. Nagunang hinungdan sa dautang panahon, garoon mga garangkada mawang habagat nga direktang naka-apikto sa tibuok Luzon o Visayas. Samtang ang Mindanao magkasinati usab og pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Hinungdan na rin magkasinati o mapanganuron nga galangitan. Ngayon doon ay patak-patak na pag-ulan o pagpanalugdog ang mga lugar sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas. Ingon man ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental o Oriental Mindoro, Romblon o Palawan nga posibleng musangpot sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Sa pikas nga bahin ang nahabiling bahin sa Luzon, Visayas o Tibuok, Mindanao. Labi na din sa Davao Region, magasinati usab o sagol nga init o mapanganuron nga panahon. Apan na doon naghihapoy mga galit nga pagbuhagay sa ulan sa hapon o gabi. Inangay gihapon mag-amping ang mga residente sa posibleng kidlat o posibleng kalit na pagbaha. Gawa sa hulga sa yuta, piligro sa garon ang paglawig sa kadagatan alang sa mga gagmayang mga sakyanan. Pangdagat sa amihanang Luzon o sa kasagpang bahin sa baybayon Central Luzon. Sa ginitibukan, lao manusap, gabadulang temperatura garong adlaw sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Kung diin may subang ang adlaw kaganinang 5:32 sa buntag o ginimusap unyang lasay 2 sa gabi.

Kaway paglangan ani ana ang uluhan sa atong mga balida. Aragada. Una sa balitang lokal, hubog gipusil patay sa uyab sa tindirag Ilimnon. Aragada. Saging sab-a o kardaba sa Dabnor nakaabot na sa New Zealand. Aragada. Pedicab driver patay human gidunggab sayang nakalalis sa Digo City. Aragada. Unse ka individual sikop sa gilusad nga drug den bust sa usa ka bar sa Davao City. Aragada. Balitang regional, patay sa landslide sa Malapatan, Misaka na sa Napulo. Usa ka bata padayon pang gipangita. Aragada. Balitang national, Senado gipadali ang pagpasar sa West Philippine Sea Education Act. Aragada. Kasong usurpation sangat batok kang kanhi nga uwa Administrator Arnel Ignacio. Aragada. International news, shooting sa Latin Music Festival sa Canada, duha ang patay ug unom ang samaran. Aragada. Sport news, Alex Yala nagkabalik na sa Pilipinas human sa panagsangka sa Wimbledon campaign. Aragada. Okay, sa atong showbiz news, Bibi Gandang Hari ni bisita pagbalik sa pamilya ni Rene Baterbunya sa Agusan del Sur. Aragada.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: Padayon sa tuwang balita mga karanggada. Samtang itong oras karoon, doon na kita'y 35 minutos na humaan na galabay ang takna sa alas 7 sa buntag.
4: Arangkada Balita International.
3: Sa itong balitang international, duha gataw ang patay samtang unumpa ang nasamdan humaan sa natigayong pagpamusil. Atol sa Osaka Latin Music Festival sa Toronto, Canada. Nahitabo ang insidente sa Midtown Toronto sa tunga sa Silsa Festival nga gihimo sa Street Clair Avenue. Din gibana-bana ang kapin sa 13,000 ka mga tao ang mitambong. Sumala sa Toronto Police, adunay nagka-inkwentros nga pipila ka mga individual nga misangpot sa pinusilay sa maong lugar. Padayon karon ang investigasyon sa mga awtoridad aron na mailhan ang mga responsable ug matino ang motibo sa pagpamusil.
4: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
3: Detalye sa balitang sports, mainitong gisugat sa Pilipinas ang Pinas tennis sensation nga si Alex Yala. Uman sa iyang magkasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championship. Si Alex Yala na himong unang Filipina sa open era nga nakaabot sa round of 16 o fourth round sa usa ka Grand Slam tournament nga giisip nga usa sa usa ka dakong kalampusan sa kasaysayan sa Philippine tennis. Sa iyang pag-abot sa nasud kagahapong adlaw, Hulyo 12, gisugat siya nila ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, Philippine Tennis Association Secretary General John Ray Tiangco, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio o ubang mga opisyal sa sports. Samtang ikatakda usab nga makikita si Yala sa iyang mga supporters atol sa The Alex Yala Fan Meet Experience nga paghimuon sa Glorieta Activity Center karong Hulyo 15.
4: Arangkada! Arangkada!
3: Ikat sa tibuok kalibutan na si Alex Yala mga gala, no? Sa inisunod ni Manny Pacquiao. Pinakasikat sa natad sa paugnat sa kusog dinhi sa tuang nasud Pilipinas na ila tungod sa tibuok kalibutan tungod silang kahanas sa maong torneo mga kaarangkada.
4: Arangkada Showbiz.
5: I feel good. I knew that I wouldn't.
3: Sa balitang showbiz, personal nga mibisita si Bibi Gandang Hari sa lungsod sa Talakugo, Agusan del Sur. Aron kumustahon ang pamilya sa namatayang student athlete nga si Rene Baterbonya. Base sa post sa usa ka netizen, ang pag-adto ni Bibi Gandang Hari adunay kalabutan sa gingong pagpangandam alang sa usa ka pelikula nga kuno ibase sa kinabuhi sa namatayang atleta. Bisan pa man ini, wala pa makapagawas og opisyal nga kompirmasyon ang mga hingtundan kung matuman ba gayod ang maong proyekto sa pelikula. Padayon nga nagpaabot ang publiko sa dugang impormasyon mahitungod sa gingong film project nga posibleng magpasundayag sa inspirational nga kinabuhi ni Rene Baterbonya.
4: Arangkada!
3: Ika-like show on, dito naglangkob ang kinitibukan sa ito ang mga balita. sa balita, arangkada balita sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa FMR Network News Center. Troy Moreno ang muang news writer, Princeton Lim ang muang news editor. Ako magkaubanan sa technical side o sa production o technical staff, si Tots, si Jason diya sa nabunturan o si Tolitz the Fire. Ang inusap, bagong kauman, huwag paglubad magigala si Harrison Cirillo. Mubalik ko niya alang si kaduang segment sa tuwang pagpanagbanuban sa programang Arangkada sa Buntag. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok Magingon. Pagbinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang balita.
6: FM Radio 96.7 Davao de Oro.

sa balikda mga garangada. Wala ang kaduhang segment sa tuwang pag-panagumarupan ng karoon ng tuwang programa Arangada sa Bundang. Elmer Dudes Romantico Tandog lang yapo na ginawa ang gauban mga gisuhon hanggang doon talas 8 o gano'n na lamang kita ipipilag ka mga gutlo ang nahibilin o na mudangat ang tag na sa alas 8 na kita mag-bulag-bulag din sa ganginan. No? Pilan na lang. Pilan na lang ka gutlo. Okay, alas 7:43, 17 na lang. Naptay 17 minutos mga igala. Diba? Importante nga nahatod ninyo mga nag-unang mga balita na angay ninyong masayaran. Yung buntag dahil sa mga butang general manager sa FMR Network mga igalag suon si Billy Daniel Dulatre. Nostagom, no? Sa Manila ni kanunay. Kanaam ni trabaho dito. Huwag na nistagom garon. Yung buntag ni Bremel. Mayong paglanog-lanog din mga oras sa garam. May pagmamahaw sa mga namahaw na. Nga estudyante. Ano sila mga eskwilahan garon. Uban na ni kaisikay pa nga ginikanan. Kaninyong danan sa mga nagpalanong-lanog sa 101.9 FMR Davao. Ngayong buntag, taga-dagbayan sa Davao, mga sugay mga drivers. Padayon sa pagbahis-bahis sa mga nagkadayang kadalanan din na itong sudan. Ingon man sa Tibok Davao Region. Sa mga naminaw sa 96.7 Number 1 FM Radio. Din na sa Davao de Oro 96.7 FMR Davao de Oro. Og di hapon sa Tagum ginapaminaw, no, the most listened FM radio sa siyudad sa Tagum Mega Lutibok Davao del Norte. Ang 89.5 FMR Davao Dabnor. Siyempre ang 101.9 FMR Davao City magigala. Bueno. Ang atong number dang 0905-047-9954. Ha? 0905-047-9954 muna nga ito ang cellphone number doon na ka mo yung mga reaksyon kuminto o gusto nyo ipabot ipa-shout out mga bulo gusto nyo ipabot din yung magigala pwede ka na ninyo nga i-text ang 0905-047-9954. Hapit na good ang barangay eleksyon piling hapit na no? Ang barangay ug iskay election may gala ag sugod sa filing uban karon nagwa na ang uban karon mga barangay nagpurma na o halos nagpurma na ay kumpiyansa labi na itong mga kapitan nga dunay mga kaatbang nagsugod na handshaking uban sugod nag no kanang tapok-tapok. Ano sila'y nahimu ng kining grupo. Diba? Mangutaan na mo, madayon bagdili. Nangimuhin ko, di ko daw napay makipagpustaan na yung mga galang di ko nung madayon. Ha? Madayon mag sa Manili, ang dapat anda mo ganun na eh. Doon na mo'y plano nga magpapili pag iske chairman, pag kagaw, o pag kapitan. Ha? Basta gayang piling, karong September 28 hangtod October 5 filing of certificates of candidacy. September 28 hangtod October 21 campaigning is prohibited. So human ka magka-file, human ka magka-file sa imuhang COC, di na ka pwede mangampanya. Dili pa ka pwede mangampanya. Gikan September 28 hangtod October 21. No? Upon filing of COC, campaigning is prohibited. Pero, anong 28, wala pa ka ni file, pwede pa ka. Painom magtuba. Ha? Pwede pa ka painom tuba sa imuhang mga silingan. Kay plano ni mong file pag October 5 pa man. Pag human ni mong file ng October 5, bawal na. Okay? Okay, and then October 3, doon ay mga armas na nga, gahupot ang armas. Why permit? Samot na why permit? Election period, gun ban.
October 3 sugod hangtod November 9. Okay? And then October 22 hangtod October 31 campaign period. Napulo lang kadlaw. Napulo lang kadlaw ang campaign period mga igsoon. October 22 hangtod October 31. Then November 2 mao na ang election day. Ningon sila kalagalag man na awat ay mahimo. Mao may naaproban. Gitunong man nila kalagalag, wala man nila lagi, wala man sila nag-anticipate nga ang first Monday dia sa November 2026 kalagalag. Diba? Ngutana dia, mapospone pa kaya Dodge. Ako, tuko di na. Busy kayo ang Senado. Busy sa impeachment trial. Karon, balik ron, last dos. No? Impeachment trial ni Sarah. At ito na lang paabuton siguro. Ang nasuna sa itong presidente, Bongbong Marcos, karong July 27, kung iya bang isulting ay postpone. Kung iya ang isulting ay postpone, so posibilidad nga mapostpone. Pero kung nili, oh, mauna gina. Okay? Basa sa tag text, shout out DLPC o Double Light nga kadagabi na lang brown out from 21:42. Asa man dipita inyo ha? Asa man dipita inyo ang kadagabi mo nag brown out? Amo wala man. 21:42 asa dipita na. Kaya itong ipabot na sa Double Light nga nung kadagabi na lang dyan sa inyo ha mag brown out. Aro makabalo po sila. Kung asa dipita ng nagreklamo nga kadagabi na lang mag brown out. Okay. Daghan na pod mag-smile smile bisag dili kabalo mo smile aron ingnon kay angat naman pod eleksyon. Okay. Mo ba? Aw. Ha? Katawa gid mo da. Smile gid mo da. Balag di mo tig smile. Ayya. dapat mag-eleksyon na gidods kay di na may ganahan sa mga barangay officials labi na sa mong kapitan. Sige lang na mo makitaan. Sige og gining kahubog. Pinawa! Asa man nga? Asa man nga barangay? Okay. Kumusta ka ha ang magnakarta sa barangay dods? Unta ma-approve na para ma-plaster na. Sa pagkakaroon, siguro kagawad o kapitan ay nag-text sa tuwa. Sa pagkakaroon, wala pa na himong balaod ang Magna Carta for barangays. Ang maong panukala, padayon pa nga gisgutan mga karangada sa Kongreso. O gipadayon ang mga konsultasyon o mga pagdungog aron mas ma-refine ang maong provision nini. Kaya ka na bang ma-plaster siya, no? Kung mapasar og mahimong balaod, ang tumong nini mao ang paghatag og mas lig-on nga benepisyo sa mga opisyal og personnel sa barangay. Ha, lakip ang kanang mas maayong compensation o sweldo nila. Di ba? Mga benepisyo og ilahang mga insurance, retirement benefits kay mga kagawa, mga barangay opisyal pag-retire nila mga gala, wala sila ay wala sila madawat nga retirement fee. So naa diya sa panukala, no, gi-appeal din na ang ilahang retirement benefits. Okay? Mga oportunidad sa pagbansay o training, mas lig-on nga suporta sa ilahang pag-alagad sa komunidad mga higalag so. Pero mao lagi, maayo ka nga politiko. Gusto ka nga mo serbisyo ug maayo sa imong barangay, sa imong lungsod, siyudad, sa probinsya, o diri sa tibuok Pilipinas. Nindot ang imong mga plano. No? Pero kaonon lang gihapon ka sa sistema. Ngano ka mangigala? Wala daghang mga pangutana, daghang rason nganong bisan ang usa ka maayong politiko mahimong kaonon sa sistema. Panaglita na lamang
ligon ang mga daang mga practice o interest nga lisod usbon so sa katao lamang. Kinahanglan og suporta gikan sa ubang mga opisyal aron mapasa ang mga balaod o programa. Kung kulang ang suporta, mahimong malangan o mapugngan ang mga reforma mga igsoon. Ikatulo ka ng pressure gikan sa politika, ma-pressure ka sama sa mga kaalyado, posisyon o mga grupo nga dunay kaugalingong interest. Limitado ang pundo o legal nga proseso nga usahay makapahinay sa pagpatuman sa maayong mga plano. Muna mga igsoon nga ikaw maintaw ka, matakdan ka yun. No? Matakdan ka sa mali nga sistema sa politika din sa itong nasun. Pero mga igala igsoon, dili kini pasabot nga ang tanan nga maayong politiko mapildi sa sistema. Adunay mga leader nga nakapadayon pa sa ilang prinsipyo o nakapatuman o mahinungdanong kausaban pinaagi sa ligon nga liderato pagsunod sa balaod o kining suporta sa katawhan.

0: Dong, tanaw si nanay. Nagkilak siya.
1: Tanaday, atong doon. May gigunitan siyang suwat.
0: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
1: Oh. Nay?
2: Nagsuwat ang idiyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
1: Mahilak malagi ka, Nay.
2: Luha sa kalipay, Ada.
0: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
2: Oh, Ada. Tinoda ba rin akong padadaw? Nagsige ba ya akong patulo sa akong bata? Adig Kuya Dudes Wonder Eye Solution.
0: Kaipiktay po good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una? Tungod sa imong glaucoma.
2: Aban tungod sa Kuya Dudes Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padadaw.
3: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dudes Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dudes Wonder Eye Solution. Kuya Dudes Wonder Eye Solution.
4: Pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali!
5: Ay, sus! Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dudes Herbal Oil.
6: Yehey! Maayo na ko, Lolo!
4: Wa na'y sakit imong tiyan, apo?
6: Oh, Lolo!
4: Oh, it's a miracle!
6: No, Lolo! It's because of Kuya Dudes Herbal Oil!
3: Kuya Dudes Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakaw, tuba-tuba, kalabo.